0: filters, no fuss. Just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: At 23 after 7, I get the pulse of Josie. Mabi declare the heartbeat of the nation. At 011 Radio, kebatla lukisa taba mona. United States President Donald Trump. O ekeditse palo ya ba papatehi. Batla amohelo America ka batho ba 10,000 ha holo holo ma Africa nere le batho ba basweu ba tswang kwano mona Africa borwa mesena se phamisa palo ho tloa ho 7,500 ho ya ho 17,500 pele selemo sa ditjhelete sa America se fela ka la 30 September. Ne ke re fela ke hlakise mono ha se tjhelete ntho ntse ke bua ka yona ke palo ya batho. Palo ya batho e ekeditswe ho tloa ho 7500 ho ya ho 17500. Mmuso wa America o re maAfrikanere a tobane le maemo a tshohanyetso ka lebaka la dipolelo le diketsahalo tseo ba reng di hlohlelletsa pefo ya morabe kwano mona Afrika Borwa. Le ha ho le jwalo, mmuso wa Afrika Borwa o hanne ditlaleho tsena ka matla. Wa re di fosaitse ebile di kgelosa lefatshe ka nnete ya maemo a rona kwano mona Afrika Borwa. Jwale mmuso o boetse wa sireletsa molao wa broad-based black economic empowerment. Wa re ke karolo ya bohlokwa ya tukiso ya history le molaotheo wa naha ena ya Afrika e ka borwa.
0: Hadiwele, the Morning Express.
1: Palo ke o hei phamisitswe ho tloa ho 7500 ho ya ho 17500. Mopresidente enwa wa dinaha tse kopaneng Donald Trump a re palo ena ha eketse ena eketse e ka nnete. Ke tlo lakatsa ho ka utlwa maikutlo a hao mamedi rona. Wena taba ena o e bona jwang? Na Trump o tshwanetse hore a kene ditabeng tsa Afrika Borwa ka tsela e tjena na? Kapa na ho na le tlhoriso ya morabe Afrika Borwa? Kapa taba ena e se e fetuile dipolotiki tsa lefatshe na? Ho na le sena se bolelang eng kapa bakeng sa setshwantsho sa Afrika Borwa? Kuri e bolela eng thwena bakeng sa rona batho, bakeng sa lefatshe ka bophara? Lefatshe le re bona jwang? Kajeno lena ntse ko jwetse ke re baahi ba tswang ka Ghana ka mane le bona ke bane ba pitetsane mane O.R. Tambo International Airport ba kgutlela hae ba re ai re a kgutla nnete ya sala ho hobe Afrika Borwa. Donald Trump a re maAfrikanere kaofela le ba basweu ba tswang Afrika Borwa mona ha batle wa ba bitsa fela re bone ba bang ba kgutla ba re hwankga ka nqane bojwang ha bo botala ka mokgo ba tlwaetseng kapa ka mokgo ba ne ba lebeletse ka teng ka nqane. Jwale ke mona palo ya batho ba tla amohelwa e eketsehile jwale tjena ho ya ho 17,500. Na ebe taba ye e tla etsahala? Na ebe ba tla o besa o tuke? 075 132 9986.

16 before 8, in a kiona, the Pulse of Josie, Mabidi Sheki 011 Radio, at the Pulse of Josie, Monato Mokalo, Ibile Rekiona, the heartbeat of the nation. Yes, yes, it's a Maralo Taba, Jali. Rekena di Tabinza, and it's a Donald Trump, hore, Jalo Karile Rabona, ma Afrikaner, aning ailika na kwela. Baba mbabona ba ile ba khutla bana le ditlitlebo he bo phelo ba America bo tsena he di tseo di tsena hela hela hela le tseding jolo ka ofapana baba mbabona ri ile ra bona ba khutla fela maobane re bone phatlalatso ya hore mo president wa dinaha tse kopaneng tsa America President Donald Trump o ekeditse palo ya ba phaphathei ba tla amohelwa ka mono ka America ka palo engwe hape hape ya balishume. Ha holo holo mona mamedi ore ma African ne reka pa batho ba basweu ba tswang kwa re mona Africa bora ke bona batla ba amohela palo ena e nyelwa ho tloa ho 7.5 ene e balletso ho ya ho 17,500 ya batho ba tla ba amohela mme ke palo e leng hore e lebelletswe jwale mmuso wa America ore ma African ne re atobane le maemo a tshwanyetso ka lebaka la dipolelo tsa hore hona le diketsalo tseo ba reng ke ho hlohlelletsa pefo ya merabe kwa mona Afrika Borwa la ho le jwalo mmuso wa Afrika Borwa o hanne ditaba tsena o re a tsona taba yeno wa re ho fosaetse e bile o gelosa lefatshe ka nnete ya maemo a ditaba kwa mona Afrika e ka borwa jwale mmuso o boetse wa sireletsa molao wa BEE wa re ke karolo ya bohlokwa ya tukiso ya history le molao theo wa naha wona taba ye o e bona jwalo ya tseba hona la ba reng ha baye ba teng ba reng mabaye ana Donald Trump o tshwanetse na hore a kene hakarakana ditabentse tsa rona tsa kono mona Afrika Borwa ka tsela etse na wena ha o sheba ditaba ka mogodileng ka teng na hona le tlhoriso mo Afrika Borwa na ebe editaba tse di fetule taba tsa dipolitiki tsa lefatshe fela tje kapa hona se se bolela eng bakeng sa setshwantsho sa rona re le Afrika Borwa lefatsheng a re ke re bua mabedi hle o e bona jwang 075 132 9986 ke 011 radio a ka jeno mamedi ke la ka tsa rotlho tlhokomele o re re tsamaya le wena ka kotlolowa ha monate nate e le laboraro lala mashoma mabedi ana le metso e supileng kgweding ya motsheanong a keteng tse pedi le mashoma mabedi a metso e tsheletseng re bua ka ditaba tsa ba phaphathehi America. Re a tseba Afrika Borwa ka nnete ho bile le ditaba tsena le tsane fela ho ile ha thwe he he genocide he he pefo bakeng sa merabe Afrika Borwa mmuso wa hana ora iyo nthwe jale wena o di bona jwang na ebe ka nnete nnete nnete nnete jwalo ka o thwe ba sa buletse o tsebe ba bang ba gutlile ba bang ba buletse mabana o thwe ha e tla mbara beso re tla la amohela ho fihlela ho 17.5 le hokae o di bona jwa na Donald Trump o tshanetso ga ke ne tshete ba ntse Afrika Borwa na ka nnete king ya re loma taba yeo ka parere ho seng hona re bone ba bang ba ahi ba tswang ka mane kana heng ya Ghana le bona re ba bone ka jeno ka nnete ba pitetsane ka mane ka OR Tambo International Airport ba re ba ya hai ba ra ikhona Afrika Borwa mona ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
robon robon robedi tselela ke the pulse of Josie, the heartbeat of the nation. Tabiso ke brati ke ntate mo lefeka Thembisa o ke ene kwa re mona yena ore nna ke bona Trump a kena haholo ditabentsana ha ya rona re tshwanetse ho rarolla mathata a rona re le ma Afrika borwa e seng America. Athe mapaseka ntwe ka kagiso le yena o ke ene kwa re mona are batho ba tshwanetse ho botsa potso e reng haiba hone ho hlile ho ina le tlhoriso ya merabe ho baneng batho ba bangata ba ntse ba fallela Afrika Borwa ke mapaseka ntwe ka kagiso wena o reng noto super hlano nngwe tharo pedi robong robong robedi tshelela o di bona jwa station ke sa mochao chile 011 radio at the pulse of Josie nake magidela ke edible. Yes sir. Ntate Donald Trump arama America ma African nere atle
ontsa ba bitsa ebile o keditse palo are o ekeditse